0: ti ho no nana chairman bi bra peni abonye e ka sama e bi twa etwi jasin ko dia mo nanka sa yi pen e tro letter e di command disciplinary committee say abonye di matem enye sumut kakra enye sa e be te say rough road aha na manka se jam e kra kra sa wo di kra kra me sa di machi sa ne yonko because di ma baba ne yonko because mi ne di nkomo wa nyi me baba nkomo ne enye de
1: Nana say obi bi so say di enti na abro nye da remand abe ka dey
0: nana ne one judge na anya asem
1: wo wo hu charge sheet no
0: charge sheet no really na e ba yana na ese ma hu
1: case title no yere Republic versus one abro nye ti de enti American sa ni say say one judge no na anya asem a enke be ya civil eh civil so so enke be ya judge no versus Abronye, na aye civil action. The moment you say the Republic versus Harrison, it becomes